0: mwami sila chikwena ne elinyuma sesonde iba kituka ilia kisha ne shongulube abandu base o kobero vikasa iba kubwa nkuba kituka eriko ala numasi nga ono noko shongulube kwa mana nkuba weto ka umati owe shonde kwa mana nebi alabiko mchiru cha mudiolo bovin sem konko yebisenke ibya tusanga fam uko manani bya labiko muchiru cha muliolo baka hebo tukutuku mochi hembo cha bisenge ibya mezopalos haujini omumuyi owebo tempo na ama bihwa yenga abandu ibana kwire bakiti bawa na barere aba adef omukatake boikeno mukomine na ronzoro mumi uwe beni na abandu bakino muhange hange ubya songa ni bikino becho moto butu ni bidi mucha hikirumbya songa ni bi omochero eche kwanza abandu bakase bayo na omumaololo bakaya kisaya eba kanikananga lyo buholo ester bura bahari ni muri chetu abirika lo mumu iwe beni na katumera imiase menji.
1: Tuwabitu ni muyarondo kumiatiko muluandio lu, motu asungene na basa iwa anji, umuhitachi ye kasabinyole e badone beler, panu baba sayi abakasu bumu imu mututu, numuriolo kandi patasha teweta. Numobu babu chinebo nji, emibirimi umami umayabiri tuka, nibia na herasi, hine musomo moretonji. Lakini obu bani bunji eno, erikuwa manana aniseti kaini, muma obani mater aboko sektere munza mbaye, abikalanisi baliba tulera, eriluiro kuitarerwa.
2: Kisha shambulio hapa kwetu Mzambai
1: ilinyuma cheritalerwa ewe to Mzambai eno abandu bachina kwirobova ndiabo shibabire tebeta na bake bachereyo bakala ngekerero mutunje lakini umuolo ibasuba umumiyeri mu buholo tukasaba kuba kulubereta batu atikaye baletwa buholo na bandu basube umumuyi Mzambai eno omasoko abandu bakala ngekerera bake abakaulana bakaulaya omutunje lakini mwolo wako sisi wangasunga wumumui mwolo habalo na wakika la okomerero na bandewa labala wakarundia enziu na hovwa uchelevu nene kalingikana ya haba sunduli vamaibia na mahawe ni mwolo wangarata shasa
2: serikali nafanya juchi ni kuleta amani wanaweza rudia
0: na okobi ni munga wachunga naka unko santi de sante kabasa o mochiro chekwanza hirikiro mochiro chipiri muya sana sandiwe na bandu abatasibo kwa manano mu filme mukulu muite olubitaro ngana la lunoyo kampale ke kuranga Gilbert na kabwa chikonene bandu batasibo mba hikire hano bachi babiri bisa hano omukoni we bola wari mutwa lokulu ndi lupitali cho chaleka abandu ibaluba chanda chandaye ebiyo okulubitaro ngana la luno boka bachi amakoni we bola wakata kihicha umui uwe kabasa akabaka ikuna kukwamana numwati nga wano kukwamana nkulupitali lulu wabiri chanda chandibuwa nusite sivile nao ika ikuna kukwamana numwati nga wano no munga wachonga nga nkumo chiru cha muriolo ya viyabu huma huma ebu Amerika echiwa che Congo Demokrasia nechipia che Portugal chabu Cristiano Ronaldo wakala banea kwe gola ngoma kushumpande sushi omumuyi owe goma abandu muwa buire batichi jisilesi wako akatubira okobi akawururu
3: Nibu tukubwa berla bukuzo sahini eshechiro abanyaguma sibali bayatu abanyaguma bali mulukanda na bane musata emelenge ya bandu eshutukutuku ku mane mitoka ya barashi esongo ngasho sikali tulukanda lomo bulichaso okovikalani akawuluwulu erihwa okogol engu mokoshombandi shosi emperishe Portugal si mwato wa satramu aliwe akale terakegala kavikalani ave Congo akawuluwulu kabereka kayatsuka abandomu bahunerere omuyimwa susumene abandu banche emperishe bisasamira kumane bini mbavyabo emiti maika puka puka walangira visi bakawuluwulu ave Congo baka yesoko murundi ono mubahunerere kundu e Portugal yabere yala byanguma mubabere bulie bunene aliwe ngoma si balitwa mahauluba baka kanjubu mani chipia che Congo Aba njimba uli liba mbalubi chipia che Congo, neliambalavyo, akatambiko vuse meka vereka hika, momu ulu yowani wisa, atuiraya ka ulu ulu komo gol. Mabere balingirirania, omuyu ushimwa suka sukene, oluka ndalo vuse me, isho filimbi chamo wike ineria, aka ulu ulu kavereka yahwa, okogulu ngu mkushumpandi shusi.
0: Ebyo biba labika, omu ya suwebubu Amerika, ukumukupi dimonde, omuyu obote mbo, mubu kacha banduba kalabalo mumuyi, O monzera nene aba polisi na bada si baka batsungo kori rango le vejaje no kori rango eri amalumalu kusufikome abandu baka taribia nko kwenye nechipia chabu Yohane Wisa Sholeopare nechipia chabu Cristiano Ronaldo mba labeni kugola nko mkumbande shusi nechipia chikali rumochi buchusi uko manane vya labiko mchiro cha muriolo bauri kiriba tufanza wa chini mbecho moto bute mbune beni jendi dani mwausika kude tukasima iyore miasu fataki tubuke tuendo mwiri na tusabe muri ya makuni muri ya fita nyamuhanga anane tu buholo.

0: Shanga kuhana kwa matrobo, yuka kuhana, oko bindu vya nga kuwe teacher, oko putra kerere, wangato kerivi ya ndake ndake omuchitunga. Mushakulu wakanare, mochiro cha munabwire tukakana ya, kubuyiu. Kubuyiu, na shingo ko, shunziu ni nyenji, nero tukakana ya, kubuyiu, kari njo, omachihanda. Washubuyiu, ububwa, nubuyiu, bukatu kabute, mushakulu wakanare.
1: Wasinja? Ubuyiu kwanza ukasara mabuta horekerana mabuta nzana mabuta kwa mana nario akabye myetserenge yo abere abana mukamwabye abana nubuyiu ibo mabitsuka simungashakandira ni hauma simungashasakarana simungalera hauma simungakani narsaya yo emetsika mabyenda muhanda emo mabye abana tuti obutukaula mubuyiu
0: ndiyo Mama hulikira bahulikiriri banzwa ngoko bakabu ambu ni bambu ertende hulikirirana likaleta obuyiwu ni bambu ekino ngashwa ngiri yako riri banti obuyiwu kunya shibo mushakulwa kanari hobu kabuka ahanje aha shikira kutsebo wo mulu lumbuka esho franga ni bambu obuyiwu bukalu bya bunje omulu esho franga donge olu franga
1: lukalwa bane
0: kwa mfano
1: obiri bwao
0: amalwa kati akabana kati wiyu kabana kati omulunga chunga sundikania omulu lumbuka lukabana kwa mochi handa na relu wabilu na mameta hameta hiwa mbuno asho frangi shiba bashi yasho na relu kamba liyoyu abaribia ngaka shikira kushoko kuzivu nganesi kuwewe yuyo mitu kiri himba ewewe
1: Sirutu
0: wa hii mtuchini mamete.
1: Na kundi ya yuka yomujera.
0: Nenabu ni hila mungalu. Aka ituka. Nero chikati tumetu watutino. Obuyiu, obu ulumbuka, umachihanda. Buka tuka abandu ritendikala. Mbuna liya buka. Niwa abandu wa nimikala.
1: Aritende soha hao.
0: Aritende soha hao. Aho obuyiu buka tukira. Usananachi, omundu akandibia wasunga olumbuka nene bo baba biri tushiyani abiri bashira esheras iya bimo bya labya wa kasereka lakini erishya bukabande ilo bya lubanza nero abana bo tubutire munabwire muri kiri mwanze ndabalimba abana bo tubutire munabwire obange baba bore hande twangana tebo tubuyu bwabo kabyo ko bendebero bana bya bukabya bukye bukirimo bo tutashikala tushalibanga mama tanga moto me munebure sibatire bati
1: obuyubule bulimo katika babuti na bana
0: ndio nibo mbaba na ba munebure baukire
1: omone menzire mushakulunya hola kwanza kusubira shiale na
0: nabendo
1: nabendo
0: no no langi
1: obu ni buyiwe
0: nero akande tokati eritsunga bale rebewe akeba tsungati kwanza inya neno mutima owereta yangira bendo ndibo iwe mu buti kumbe iwe source iwe nunga ye bendo kumira tsuka wa hola mushala nabi
1: kusinya inyamuriye kune nyumba shali hole nyanayo
0: nero uboni buyi ubunane nero bagasha omubuti akashata bwati omulone akashata mu musohabya akata akashata mwani saya
1: akasha musunzira myatsere
0: yere yete
1: akasha musunzira loholo
0: kwambwe urukasunga omubuti yemesale bwati nare kutana nario base
1: ni hali
0: Bas, agene mingu wa muhanda.
1: Mingu wa muhanda, oru reputani muisa.
0: Ni muisa, na njeti juhi muhalia. Kusana nachi, mewe re mewe, yungulwa na yawaseka, kusia bolo na wakaka ngana ya ababuti. Nerubu yu wa mochi handa, ewa biyamu. Ahanda, ahana mshakula kanari. Ebe handa, ebe tulimu, tukake nukubuyu buli mwabe handa. Emibiri mesa, ehibiri kehe, kehesa, ehieka, kaluri tubuyu wa mochi handa. Eri yukulu shiresa. Eri ukaresa. Abasika wetu. Bo. Njena huka mudiolo. Njena tumba mudiolo. Sinangasha
1: kule. Mukata karinyo zoe.
0: Eroje njeri tatumba. Mukando seramu.
1: Sima sinaburi yalua. Abasa zivali ya rondavi mana yake. Ewele na uambogo tumba. Bole vya viri kumonyumba. Ubuyubwa shatuka.
0: Ubuyubwa tukira.
1: Aba mbasiva tsambana nabia mkoba ni mnyumba tsambana.
0: Akasha tiki hiko kuchikati ya rerunga. Ewa wadipona na msanana rita irite ya resa.
1: Sitafika na kwa kwa ta. Uvuyubulu. Standa na kondo wako. Uvuyubulu watuka.
0: Eritsuki lukuchi. Niwa mbushitani ikabia abare pango mochi handa. Nera manduwa liba enda ya kia tukaka na yuko uvuyubu obo mochi handa. Uvuyubu wa mwabe handa niwa ambu basi. Abanduwa liba enda ya kia. kunde wiyubuka tuko mabehanda bobu kana shatuika kutwe boshi
1: mhm
0: obuyubu omuchi handu obu obuyigo obutukiro bachi handa nga hani botataba omaba omaba kabo kana obuhetane
1: mhm
0: ana langira
1: mm.
0: telemake obuhetane bu obu babre kolokana na kasara kawa bas ino nyeri amuhetane kubandu boshi
1: mhm
0: eh nero bobu buyubu omuchi handa bukasa lebo tuika kutwe tuli hi
1: ata atana babuti ngoko basubana eko baba mbonane basatunga ko babutreno
0: mm-hmm.
1: sebe sebe hulakarana
0: mhm
1: ne balokwa bala me sebe bali mubuyiu automatiquement naba nababo sebe ngabyo mobo
0: mhm
1: kunele kwenye kwa
0: ko rebe tie sule labukira unde
1: o meko pel ke swali ya cherebo oyuya bas
0: sule labukira unde suli ke unde swanga mnyama gumu bo angabyo magumu swanga tsomana nao
1: aba nana bo
0: naba nako bareba
1: tie bakalu ambwa ole ni mtoto tu wa papa lakini
0: eh ni papa wa kule
1: kule kule ngambo
0: api hatifika kata kule
1: kwanza papa nasema kati hayo hata kazi alio kata nabo na mune gani
0: uyusu kwa buka utambuka bote
1: abu yubo endo ndoli
0: endo ndoli nipo abana bakashi adapte oko makarakteri wenye nyuba buti nani amevele yinyo mwenye vya nanyo abana kwa baka amba yu batie nabo kwa baka enda batie eritu veru mwenye nako ewe amba sirifu ple echi hende chino ni chumwira libula meso tukapa kangirira ya ni mama hanyewe handa ebitikala kana ukasunda tu mipango yabu yena chitia chitia
1: ehe nabia anda paringa vyo kasi mwenye nyale shombe nishe lokumwali UN
0: UN
1: namo pote nchua nishare yanyivutika ya kwa hii nyata kakushu
0: inye
1: na uti na bala babo na bala babo wapu ni buyiu ehe
0: nero ba abuliobo kabia sasa saa alumbulo makao mazuri kwa losha bana ko huwe sasa langira bas seba leso mukano mafumbula abaseba leso bo ndo mtu ya programme ya chiriro ngaberebe
1: ukobulia bala babo
0: bala babo ha
1: ebyo yukemenye
0: sitwanga oyukande menye omuroka galawa oyukande sego
1: kanisha
0: menya
1: ndukeba yakatarera akarisha
0: mbobetsubwe karoko meno talangira wavya na cherero sasa aho tukamenyira bwe bo ukandiye tahangula uti suri omabu mana banjo mukartie suri kana na mundu bo oyukande menyeri ya serke ya nini
1: ukandiye na chacha cha kwanza nacho sura nacho mabu kando ashabula na mabu mu bajirani nero kalwa bya bore
0: akarita se ukandiye menyeyo kale nende
1: yes hale
0: esa mundu amabya no loholo hakabye sa omundu akande sunga nibambololo wabisungalo
1: ukala ngamunya baro langa itangulya
0: okitangula
1: na ukatshele ba hetsere handu bakandiye ba Abraham mtu ashingana na onamutoka bibi uwe no molo temo bo mana chihanda chao
0: nero ukasunga abandu babiri kala ibi bikala bwabo
1: ni
0: mambo basi nechetsebu obuyiwo machanda
1: kutoka na chandu chone bakalu bikala chiro lolo nali yabe bolo sunga renewal ya tsuka
0: ya tsuka
1: fulani watu makwa ubiri mulaya
0: eh ukati kwa mama na chiro chote kaenda ndeke muri nendwa na ikaenda tu
1: ukanduka ko chabai dongis walwa ukanduka uka ko chabandu
0: omuntu akabinya na lukire kunde mukana soha imambo oyulyo ko depo oyono ko depo ubine ko ko chabai ni nuko bai ni kanya kamenya tbo onwa magenda onwa nga osolwa atya natya
1: cheche oboma
0: na unyemuto mabu mamkatu hemula
1: katu hemula
0: imambo umwindi yanga osolo akaga ndeshita osolo
1: kabulango bulaye nande yomwati fulani
0: tukandibuja
1: eba shando mama yomwesa somora bombere
0: akasautu yembegeti
1: akatsimbura bulo mama anio mubulie bukamwe ebu washao
0: omwati yembegeti kwamubulaye aba baba bushi babara rendera
1: etobalo ko chigalo cha maetsa acho chukata shamubulaye
0: bo omati oyomobeses omati wakarita sio kandisha amenyawo saya
1: shanga amenyawo
0: ehe nero obuyiwo omati anda batuka kana ko mulikiri mwanze tura kebo abantu balike batukeri batukeri biba kakole minda no yabe handa babyo mabumu wa social and round tukere mulenere
1: na mobe handa every kale tramwe urere abana emebere yo mundu futeri kanyango ko kobana kwa mfano omona sheliwa akatwa shombanza nyesa nyesa kasunga tu baba shanga shatsomana no mwanoi anunya muzima no mukitabu kasunga
0: ndio
1: jona eso shukanyulira na mwala wayo basi amebule ota mwala wanayo kwe owa eso bukanyibule mundola ngo yinje
0: tata wa kuna kwana euti neho obusi bubu yuma behana
1: bya bya kamukorera
0: mushakulo wa mwira tunalangira kwa biri yomuli tama kukunja ko tuwasinja mwira amekangania nguno tukwa mire nimo ndukasundi bwatotya ni bambo obuyiwu bomabe handa abantu banje babere bya bayiwu ndibo obule mudoka babiriye mu buyiwu obule mudoka ikorera bewe
1: mhm
0: na chisitemesa kanara
1: ohe
0: Niti ane tutukava fumbola omulu tukahikilio mwore. Misali olubanza. Mwore yere nduwa tukafumbola tu.
1: Kuchande chichire.
0: Mwirono marungisha. Aliwe shari omobu wana wala wapu. Kunde tunashimu wala winyumira. Nito tu yoli yeri ya. Iba achiro chendwa anemanga mangu mumu.
1: Atingandika yo nambia hika tu.
0: Akatoro zere.
1: Mwona ya mwasale. Ebu miyatsi.
0: Kani yo wanga kengirevyo. Ni mamuni ya kaira yichiri mundwe.
1: Hei, baki shiwa mbo alenga wali ya kola na cherev.
0: Hei. Baki mbo, ni mbo, maru wali ya tahiba wa ishi anziri. Kwa ngata, yeye kwa mbo njendi ya leka, mbo wali ya tahiba wa isi mitaki. Kwa nala angia.
1: Biasha, ashabula reveri wa mbo njendi na leka kuna mbo njendi ya leka.
0: Kutu wakini mbo njendi ya leka njendi ya leka. Hei,
1: shiwa wala na robot.
0: Nero ni mbo mbuli kiriri, tututu levya. Opo le mduwa yukuteko. Ubuyibutu kwa kana yako. Ubuyibu nye utukire hai. Terilebia. Semu liru kana na mbusha. Semu liru kana na kasereka. Verevete. Mwatuka hai. Olo banzalore hai.
1: Tuhebo likiribe shoni mero. Tukwane tukatsapa ya ula. Iba na musaka.
0: Teri tukutukaba hayo uteko.
1: Hayo uteko ni 09. 97. 42. 73. 67. Tute ni 09. 97 42 73 67.
0: Kaba hiye Vodacom ni 082 92 48 428. 082 92 48 428. Aho ketu sungo chindi echo mwira libula meso.
1: Kwa kana ya
0: uyiwu omache handa. Omobe handa.
1: Uyu kanda bukana bana koma behanda siwanzira watu usani minda. Wasunga mundu abarango kanda mutunga wawa.
0: Na mutima muuma kasha yibweka.
1: Basi umbya mbene basi mwalo ya katra ya tukana na bare banende.
0: Eh,
1: iyo banza yo kopare ai.
0: Ah, unashi erwesha suya.
1: Onyobwa kya yende. Basi na ibwana na tana ni
0: na. Nata ira hibiri. Nje baba umwana.
1: Sawa. Ewa mwangolera. Lakini ukasha loha uka mutu hiyayo. Naru, nubu yu wapasa lawa loha.
0: Uwa wapasa lawa yu yu titi. Uya kaya rerera. Anato na shofrangu.
1: Anga nyitamevya.
0: Nima mbunga nyita.
1: Anga nyita.
0: Naru, ukevu kutia na uwa mbunga nolobanza. Sasa na kumbenda ni yewe. Filipu arenayo. Kumbenda na mimi ayo. Ina seto la yewe. Lobanza mwere. Tuwa mwere loha lo.
1: Ulo koruneli.
0: Naru, yu kaya yu weke wabene. Anala angitu. Kanyina uti mbena. Ayi na ayi ne.
1: Kumbenda ingali ambayo. Na
0: ingali ambayo. Obuyu hubu katukira sana. Eritendi tu heminda.
1: Ndengana lwa hubu wa inya kone lato. Ndengata muna shope na shope. Baba yoshi ya nasho. Shabe shawo hai.
0: Obuyu hubu
1: katukira. Omwanzo wa watukira.
0: Hubu katukira hawe. Ndi mwakushire wileri.
1: Nero uleri ama
0: shope. Iyama kwa shope ni yesho.
1: Nero ukasi wuka nyutu yembe niyo. Ndi chana chetu.
0: Cheche.
1: Shama chache.
0: Nima obuyu hubu kaso mubinywa. Omisobola. Amulu mune munga nirania, muna lia tukwa mabu uma, ewa saba lobo, luka tutamkira mduja hatu wenu, kamula vya hata nzera, obo ni uyiu.
1: Narwania bakali tu uyiu, kandiyo wakwanzi ishe wati fulani, setu setu hula kira na nai.
0: Ini ya beri.
1: Iyo na mwulekana
0: mishu ya. Reka, ya
1: bata hula kira. Wakia hula kira na vata mulu, wabri ya lira niyabandu, suri tuha, sura ya hota.
0: Musha kulu wakabiona. Kwa mwala ngira kumi pike kusinye kuna kuwa miri mwalikale mwa na uwashu buyu wote na umusha gulu.
1: Yeso kulu.
0: Yeso kulu kabiona. Nima mbutahe mwala wetu. Situ luha ya bau likiri tunamu wabu ratu kaba tondaka niriba kanjebele. Abanduba mabe alwa kutsibu. Ubuyu nibuna ni umabe handa. Nitutuka menyererabu tuwe pike yomori. Abanduba ambabata ya mpita. Mwari mba yomuami. Nima mbu abanduba kasoha. Imwakani neruka songa mukabe na lobanza abantu aba ari mu buyiwo mu kihanda umuntu akayeba kishodeni UN nandi mukama shikala mutibwa ndio lobanza lwendo lwa ma tuli baibanga hama byeshodeni sengama ayo ya condition ndio yakuta tuli condition
1: nandi aba na mtu nda ya batare wandande uwe nene mtu wana soha ebyo ne bya we
0: kawa ni mira wa yino mulangire muni ya yibwe ke ha
1: tu
0: ya bu shafraga ya doctor usula yesu Narani wambu watahe, nima obuyiu, tuleba inga bukatu kabote. Ulino obuyiu na onde mundu, watu kabote. Tuteri, wamabe ya choe uke toka kunde. Wamayiri ni wawatu kabu, uke tokeri ya subulia, nari ya sababu wanyiru, tino, basu nga njire, tutoche tuka hikahano, tuwa brekosa. Nivika na watikayo mundu, okuvia inyangana minyatibo kwisi, oyosina nchashanga muhuna. Kunde watu wana nama kahunana, usana na berenge.
1: Ana no ande sala lo kutu hidden lo to babashi ne talu na zimavyo bashi. Na ro enyakora ta uri abusha. Na ruko tema be kwa.
0: Tema be kwa nyire.
1: Eh nyama be kutsoma.
0: Eh. Na kudio mumu tema mu
1: tako shekwirolo.
0: Atu washari ana. Kutu washari ana shao. Akanza lo batu kwashari ana shamuri. Aweta ne bukade bureho nero buyuko gukatsuka vutya
1: anono bautu sakera ati asante kwa kipindi mutuambilia hapo naho na mashamba na mashamba zishaka letea makufli hapa ni Dani wa Kasongwere merci Dani
0: wanya Kasongwere mwasinja
1: kama bara mucha kula bara Dani watu
0: Dani kama kula mucha Kasongwere yuko kabisa
1: ati amarema na mabele tu buyubo mabaya bakalora hebebe
0: ya hebebe
1: ebalo anane ebye ne rungu kirene ne balinga babandi balinga yabyo
0: ndio
1: awasinja Dani
0: wasinja mshakula Dani mupeleo kwekutie mutsange yo imboro sutusha kusunga mupeleo basi
1: kunja ne ebye basi
0: ndio ndio George wekasinga na kwa makwabu
1: balinga bariya munani
0: Shashabaneka.
1: Valante, chef de silo musasa, no mola uko wigoriti na siko mnuko mire chehera.
0: Unashienda mbika, ikabyanga yanga ikashingo mtu wa mfano, mulikiria manzine shonjikashi, ishende shaka bandi kukunda mbia iyo. Chiende chikabye mutunji ni akati ndukumukashi. Chikane kiba tabaneka. Nela chikatu mtu wa tunu tunamu la kila bakulu bakulu, nga chikane shajika suiwa humuolo, abanduwa bilo momi biri, ya batasha kwa macho. Mulikiri mwanzi, onuatia, wasinja okochehindi ni dalmo kariya bahu dalmo wasinja tuma kusima sana ngali ya nandi dalmo tuma kusima kutsebu tunimo di centre yuka dalmo no yuka kengirita na shopine she shungurubanisho ndakenda kimo di centre mo halia wamiru ndia ngurubania uti pinesha biri kutsandiwa ishikali dalmo watu wayo ndiyo musha kuluwa kanare omulo obuyubuka byo mochihanda amatunda kana shabaneka kwe
1: shale shabya
0: kuni bagwire batya omungu shale nzali fuyo omungu akatsomola ahali obuholo
1: ahali buyu shale bya
0: ichanga bya
1: akabunya babisa muri ako mongo
0: ni bambo andwana ne bangana bisi bashe secret mangana bise muri tsumulawa busana ritende bya kwe emiyisa busana ritende bya mobo Nati ndeti reho muri kirimanzi abantu bakata luko ku mibiri usana ritandiyo mobo mosana no kuyiwo boreho unashi amulu nena molala wenyu ukatokera mutu mutitahe kazi kuzi wadamu bari kutiti kazi yama banake kuzi ari mukanganya tubo ta tulodi mukashi ene ina mbana kalu malu makudi bo nati tamure kala kota saresa hana no mudoto tene ku nimero amala wa usana buyi
1: nati ndeti kale tubuyi bobo hemu obo hemu nabo bokale tubuyi acho alwa karende shibanzire nuti abali benyuna bale bi
0: oyahwa
1: na chinono so ngata barakara wote umuho shende chukutso
0: kata ashende mutira
1: na ngobiyo si yayo ewa wa
0: ibwo twa mbendo bavaze mbendo
1: kandi suri mubushe uri alondoko chetaka tu ereria
0: tefete
1: na ro bana bwo shampo yayo mbale chuna ngombe ache kundu kundu kalonya buende na eto
0: etu
1: na ano Bas.
0: Nama muhimu butire. Abantu sana nyoma chehuo. Ye ko
1: yero vivo lwo tukombo. Yeah, acha kola na chenda. Ende kalunya bas.
0: Ndio.
1: Na nabe ande bya bana busana ne bya wata. Ende ne yao.
0: Ibya na byao.
1: Bya na byao
0: na makutani wao.
1: Ehe. Na nuko ne solo isangira ku byo kwa chehanda. Nolombo bas.
0: Eh.
1: Oyo bere yelangera.
0: Banya butsuru byo tuma bara mucha na banya lubero, tuma langera banya isale. Abanya mangulio bushi tuma bara mucha. Tunashikuna tukwa mire. Tari tusomera nzaka nwa iyo.
1: Jambo papa, mukazia ile madibisho, madibisho sana, Mungu awalinde. Ni mimi tsongo toka bulende. Tsongo ya bulende.
0: Wasinja, wanyaburindi mwushi.
1: Wamakitumulande.
0: Tumabara mucha, wakuna bala tsongo uwe bulende. Tushikumabarita kachene mbacho ndakenda ki. Tsongo, tukadibisa abandu kwa nae. Tunamubabu ila. Kundu wa mabe sunga, chuo chetu. Chamabia reno chiremu ebundu bundu no witio botelo kwobo bo buyu obutukire mabe handa byetu bo buyu obutukire omamete mayetu kundi abalo nabali ukalangira umuntu ne mubwechiri nene mo nyani yayi umuntu ne mubwechiri nyani yayi eche wetu enwe eche tuche bibo oyuka yono yono weno rero simambu ni mweni eh nero wasunga ngo buyu butukire umuntu tibena bena nero ngoti choje kashe himba chero cha oro wanga butino ta hinje sindalangira ndakia kutsa bana mutu sohere kabe kabi abetia telemaki obuyubu nyo mwitwe ne rwasunga obuyubu situnga sugedi tulukaniria ahali nziu no langira bas ne rwasunga bo holo ebu na mwenda muhanda muhanda sana tendebia obuyubu nza buli mwitwe
1: olangera mona mona obuhe mo botuka be hola esa ukali uene songa sungoka ekubora ne chindu fulani Mese wona muhitia mnoka na kumbombera tatae bana mukusohere hiyo fasi na wewe watu karibu islamu
0: mumbere toma kulangira ndio tuno mbwe kuna ne mumbere toma kulangira mumbere uwe mungali mkoseye uwe ba chef de cellule toma kusima kutsebo toma sunga kusinyi au tunakuwa mira chehen muwa butiambu kanari amaiva neka kumbe bolu bomika kuyure roma besungabu wasinja mumbere
1: nende yuka nye
0: ni mumbere mumbere we mungali mukoseye uselile mungali
1: wasinja
0: ndio ye mumbere yono amasaka atiana na lovanza tunena lovanza muna hunzirwe usanano muti owe chilalo enjinge muti ndatu abere na ulau me omuke kulu mwabiana retar eirieni kanja omuti wa chilalo nario mubani hunza abalwana bamanira konelase alingambu ni bazalendo sana oyone mumbere
1: abone mumbere abone buyiwu
0: abose ni buyiwu
1: ono buyiwu oto namukani
0: omuntu anabere olomuti simu mamukwa miranda gende mundu mka mwikala mutete ya tukanje omuti rotule bayo wa chilalo alikinya balinga abere sho franga esha chilalo nima mu Eric reye bintu byo mutindi kwa merera ndibo ni buyiwu nabo
1: abo ni buyiwu
0: nero bobolobolo kwanza
1: ndibo buyiwu kasera echende cha tumutu ka kucho amabe na okale tu buyiwu mu bantu
0: ndiwaya
1: nena na barasa
0: ha aringa ngana bina bari omuti mwenye
1: amabe
0: a balu na munya mwembe nero basi tulimo berekira na balu ana bobora bure ubuni buyubwa borabure
1: suru saya luya hongo
0: iya luya hongo so ikaluya kurumuri ko suru wana menyo mundunga kwana na kwana nanga ne kwana ne ya luya hono lumuri ko tina dio kwa mundu ha ya tulibe tsanga kola ni mambo tukwaso ni watu ti obuyiwu ne mundu sandi ko cheho obuyiwu ne mundu sandi yo buholo
1: na ali obuyiwu sebya na maendeleo
0: chechwe
1: ebi sibi kalubya
0: suru mukatsira ha umerera kundi oyo ngana kura tino tahi eskesi abrebanikei ino twanga nayo mochi pesa itwendo ko betsungu bena mulwamo likutale umare wom twanga nayo muhoza ire itwatumikira hare twanga narangura ku kakao kangana tuwetiche ne umune no buyo ke kura saya ni ona ta a yishindikana na
1: no buyo bukalo bade tare hotarana tare hotarana
0: ko berebetia
1: bakusinka ko kino chutali akola na ru omwe ne mi onyunyu at kalola kwa echo
0: atikono gondo kwena
1: kalola kwa echo kakwa kateko na bas
0: bas ubuyu botukira na rukoso ni boto tu ubuyu ni wambu tule bayenda ke kunde ubuyu si bwaribya bukabyo mukati kabantu kunde ubuyu bukaleka bukaza ndobukake ndimbu kwasuwa ndobembere simangasha
1: kalwa abana bandu olumunya byo kocheo
0: obukake developema si angasha bya kunde si adiwanga bucho mundu yo mwosa imunimu bwitibo asatu kole salon yeah na kwaso ndi chuna emberesha lupango lwa kanari chuna checho nechende checho bo kunde suanga kanya no mvwaze
1: nete tuteli bahano
0: tetu tuteli ndange neribu kanya rasarasa sererebya nyaro obuni buyubu kaleta su developema yo mumunya
1: eh na moto ka wakato ari muchuna echo suanga sunganda bakene ko dikiru
0: yeah akahatira
1: abana mvwaze mose mbwa ayuke ikaona nda
0: ayuka shendo oyu abrendo mu toka munyane ndikwe
1: ambolu se hona mukali o
0: Tara umchina butina yana hekeke umgereke ndiyo lushawo saya.
1: Okaya ronda bandu tobukareha.
0: Obuyu bukareka abandu bataberekera ababandi babikumumuyi.
1: Chacho.
0: Eba kubwira.
1: Na muangalaka.
0: Si banguwa.
1: Iba nure nebe bakayonera mbwa.
0: Asho franga sho bakaba kalya shaho. Omulu bali omoraha bakana
1: atu. Abantu bakali aho bakana tango.
0: Ara kiyo. Obuyu kala muheke heke.
1: Abutsame yabwe ona malangera.
0: Malangera. Usalana ji.
1: Uyo wangane wotika yo onde bo. Naso chichero bikashe kuikira.
0: Der obuni buyu bwa kura. Kumutwa yo obuvuma. Nero wamara muchanga bantu ngabanga.
1: Ase namara mucha muke kulwa jana mupere akaba nikutaliri. Namara mucha banyaluberu bo si abanyakalunguta. Solange, chondo hiyo vero vetu, mfundi chondo.
0: Ndiyo.
1: Hiyo ni mwuri kiri watu kabisa.
0: Hau bana mama rasta wasi.
1: Umunya duka, masareka duka yonde.
0: BFA.
1: BFA.
0: Ndiyo.
1: Chisangani, nani chukurura ya yo.
0: Ndiyo.
1: Mwute ni mero ya.
0: Bas.
1: Bas.
0: Tuwama langira ba resortisa vushi abe bukula. Tuwama langira na ba ulia vushi ba shombao. Buma vushi ba shombao. Vule mdokuri na reo, vuelvise.
1: Kufla mako.
0: Kabio. Na pamambri usiube kufopla mako tuwama balangira kabisa tukawa tutetunemu kwa manisha chenditu situ wapu gacho tuwama langira banya mungalibu ushio budu mdukuli na rewe baibaji ushiobe korale setoma chef valande tuwama kura mucha kabisa tuwashi mkukuna shikiria hao mana mama eme muaveni walikale hao mana mwira tuwashi mkukua chene babreho hanekacho ndakendake tahi obuyuibo tuneko hane ni wambu abendwe bite temesa ya bandu omulu beka kiretera bandu buyiu momulu ameyeheko riheka riheka kare kutubuyiu
1: okay anajionaka na chibebaka ndiyo tutangalia
0: kwanza uri kiri mwanze tuwama iko kundulia ndulia ichende chiku wetu tuwama vyana sahini na nusu okwila vire radio moto butembo beni nisi ngire mwisha kulo honorable kakule siwa nzire preside chuo chendire ulande lwa kabire tuneno mwisha kulo
1: kambale biloko le marechal kanar ndagi aleta le gre kanar ndisiekle
0: chao tukusha sungana omanchero chakane chekasa
1: chao.

0: namu wamamsunga bandu ba bane bandu batanu simulebula oyu oyu hekereni sharebula oyu hekereni lakini ngata kere kubura kintu cyuma papa journalist Robinson uri mwengu muyabane kamwama mwebindu abantu mubayitabirire byo balume babiri itabirire byoshi esho franga esho mokongo banasi obole mundu ngawuti kumbi esa bakakukuta esho franga shipei obole mundu awute siwe siri adapte oko population congolaise
1: o wisaya chohondeke
0: donc esho franga shietu eshi namulabala bomoteri
1: ama 1000 francs tukanasunga
0: ama 1000 francs yo
1: babre tuanzira goko
0: tuanzire woko banasha waunga ni kumbi wechi lumbiro nario sasa shikade shasa nario shikaya hamba wana bande ba eshi ya ishi lwe shayi shikima ba wana unde mundu koninje shinu ute chitega uchumi
1: shikade shasa
0: sibare gabe rashobule mundu me shiri adapte oko population yetu abule mundu ambo singaha
1: ambusi mwela ba ya ho
0: shamabe la ba hu ya kandibi inflation eyo ye equilibre monetaire nero omo equilibre monetaire aho aho ne kwa mendeke
1: na nga hulikira ya
0: hondae omo equilibre monetaire sasa
1: kwa nga wa gari ya shia
0: yudu tole tuwa mani kano mu ekonomiste nero na ye na endele kuninje materia yu sini ndingira momo profondere niri msosiologe ambe mta juriste me nga kana haku viku ni namu kologu hingani nero omo materia yu shufranga baka viku kukotia shuwa tulisa mil e populasyo ye kongo ni sa mil nero wabati sa mil obole mundua kera ota nero esho frange shuba luikasho esha yomu mabank nero shikashika yomu mabank nero oyuwe chitega uchumi nero shinamu
1: lushashika yomu kukoka shendrasho
0: shinamu kuhikako na uta ute chitega uchumi esho frange asha uesho nero wambu fulani awiti yoku emiliar emiliar aviri meshavalu menga kama kumina
1: nero avera koba kabia wati
0: avera koba kabia wati umupisa asa kundi
1: ya utabete gobe nene
0: bala
1: ka ingira no mosha
0: o nerwaho etihindu wa malangira chohaji kundi hana ma conception a mundu na kusunga uno mo mutoka nerwe na ya bwat atero yanga na bi ni sanduku nebya kuti ni rimete eske eri sanduku yanga na labo mudwani
1: abone nzoka
0: ababa
1: mabuka wabikororia no komuta komuta
0: abakulo ababo babu achibi chai no abako bersama na uti nabwa malangaji au kito huva wa mabi mukwaruze unashi omutoka wa mabi kwaruzao amabi ya mutoka uwe 20,000 amabi kwa ruzi eriko mabi tuika deje 3,000 amutoka kwa liate valere yao kobe ne ngaba kariba ya ba miss omuseka yu bakawa mamabi ya wakwanza wangana ya murevi uwa elebi ya suri shi yuen ama kriteri wa bakata kwa wama kumbe shabia kungulu ishabia kochi amatu inaendati ya nini naruna ya wakwanza asuri unabijibu sura kashatani wa kwanza me oyulu andebya wa kwanza kushane kwingulu no mutoka ko ireti mutoka ne ruwo mutoka bati basi ero kabisa wa mabi wa mabi
1: tuloko chaye akaharuburo ko ako mutoka
0: ka kare ko mutoka e valere ya uno na bati akaharuburo
1: ora karanga na mugenda
0: ne honilwe sasa esho franga shikabe shabe enda mabaf nerio isha enda omobiteo nerio situka yoko mada uwe ributi umunwanga na uri loko dawa kwe muri kiriri uoni kwa mire uo muhingania nga kudekura joko dawa munabu ire nga kudekura joko dawa edawa ye shiye wite maana kunde mwani uri kiriri muiwa butembo aba ekonomiste ritore riba tukeni ngero marashe shetu na upapachi lumbiri muiwa butembo nga katimba moshofranga singahe par jour aba ekonomiste banashi omuyi awabote mbo awali mwababita 2,500 ngangati mba mashofranga singa par jour newe twe masereka kasoko ke masereka banasi ngakakahika mashofranga singa par soko shisha ngae nda odela awa shamabi chima
1: ambubame ya itundula ye milio
0: ya shi yangata chimbayi meruwa sunga ambu ye milio maikati nde itundula ye suato mokasoko ke ake vuhovi ke rikati mbubu ye milio ye nerio sasa esho franga halisaha uwa baka wamboli noni kriz esho franga shika chima esha ngati mbile muri hakati

0: abantu
1: banawute
0: kusho nero bakabomba aringa na mabibye na namukola hanu ubuhingani nanganabya na inanganabya yako nero ba motreba ba bambo chumba cha cheria
1: sake luaje ni probleme mu commerce
0: luaje ni commerce donc chindu cha kwanza sa ukabuti ngandi chungule duka kumbe uwaveye sana ukuluaje vaka kuburambo achumba chinefas fulani ambuka $3,000 par an iwa tukirire bia force eya capital kawo wa mabibi omuchi $4,000 par an kumbe wa menya wote ewe tweno donc evante yetu yiria his lakini Lubumbashi na Kinshasa c'est fort possible chumba wa $30,000 par an kundibo evante yabo yiria ndata Lubumbashi ni capital ni deuxième capitale que pays Kinshasa yeye ka capitale ko monnaie alors abo c'est normal au compra kundi vente yabo iriendato ndio mabibi mo chumba echi 4000 echi 8000 echi 10000 par an eri kumbe iwauli 10% eye chumba echo
1: par jour
0: omu bayer inanganasa wa muhesho mwesi vande ya uya toke yo mwezi sa yu kashaji ya sortir me wamabi enda
1: e benefisi ya uya nganala hai na show mwezi
0: vala wamabi enda hisi yo kwa ho tu ni mwaka muuma
1: wamabi
0: machenga mbo butembo abandu bayo butembo komersi ya yikarire abandu tu wamabi lu handu kachinga c'est parce que mon kasa
1: abandu bakasa mo luyenge
0: voilà tu avare omolinga luyenge olori butu na ni nawuti duka ni nawuti duka chichu sina sina reana please muna nakubura hano nitu embe ne kahanga wa hali yende lakini ukaye hange embe na ya hali yende esi oluka hanga ya ha kwangukere ikandi ini muhanga bi hane yende tu ikaye bweteka kwa merehet na ruya ini na sela meme chose que ne show franga ukaso movile vamai kubura ha na chumbe che 3000 uwite uku $2,000 ukata kare chungulamu kondo unalia ni bula uti mnunga nga chungulu mkapitale kanga si hali kapitale kali defini eri chungula bora ewa menya e teknisite eye debi yau ama depase wau iwa minimizeu pour maximize le recette uwa minimize kondo wama vya soma depase eye recher wama vya liha 3000 na uti e 3000 ya mabhe kwa mosharge eya ka $1,000 ndi kakandi luka bunikiro
1: kutsera
0: ni kumbe wa mabuti ni lomo chumba eti 10000 par mois erwa lwa menya ko na utoko ringa 8000 8000 ne rwa minyo ta ngali 10000 par an la ça va ne rwa sa yuka ndi marché ne bindu wa retabi kun ebutembo ne tukana watu ti ni capital économique si re franga esho franga shikati mbo mu vile ya butembo ninge sana kundi ama mezo ama dinosaur akabia biluna hunga hunga eshona ne muhuru
1: ama dinosaur ona wa
0: ama mezo waluna menyu ndu unashe butembo yuko but mezo fulani ba mabe nutu wa chindu chirebe ngalu na tatsukere yo akwa mezo fulani ukabia wabi bulachoma emu washe buti banga tasha ye wande ne rubi banga na kubura banga dali bi wange tsiri ya nayo bataka na kya me ewa beri trase ule burutre nga ya ula kaske une buti akasike kali umwe fulani ama mezo dinozoro ayo akabya bihunga muburu neru obusarikira bobu katimba timba omuma kioske we
1: atemali ko malahangu
0: neru sasa iwe wa kioske ukabe chungula muliolo paske ne asienete ikakonde
1: okay
0: donc commerce yiwete ikaula wa mo address fix tikareka munabure muno eluako elua tuliomodrua wada yikabwa yeti omundu osi osi wana wote adresse fixe ne mu commerçant me omulu wakera satwa mu plan comptable general yabi ka reconnaître ba ambila o ba ambila ba bakakole e commerce portatif munabure wayo etale biasa washanze waye kan kwangura washanze
1: wachiwede
0: si wangasungu ayo shu wote adresse nelio amba aba commerce aba banu ba mabibia ne esprit e yeri bia ne adresse complete au obuli mundu osimulia ka ula ya karanga ne mu commerçant Now you are waiting to have a RSSM. Any wakaranga. Si mbira mbwe RSSM na yikahava wa mundu. Wamabire address it.
1: Amba ahuwa rebe waka huko mutro wa mbwe.
0: Wala. Neruba luwa mtu. Tukari mundu wabulo. Amba atuka yoko restore ya fulani.
1: Wala.
0: Esaha mundu wamabiji perenize. Wamabibu wabiru unia ho. Ishi uta uli warenda. Uta uli. Ebionka de kurajavando abakai kota kotaya murekeri kota kotia ne adresse tu eti hindi ne adresse
1: donc na mabi mechukwe chibe tu mabikania ne bwa mabe burabando seke abando bakwame makioska na loka omdoke ndirerya moshofranga
0: sini ribwa ne tinga de kurajaba aba bayer bahimbehyo lakini batswerehyo ko formema na madimasio wa Uwene wene wango mubayeri, uwa bote, akakioske kakanuka lioko demi metri kare. Kangaya mwabenduwe nga, esike kanuka nganaya mwabenduwe sengi mile, iye. Sika nga hikamwe mwabenduwe sengi mile. Kamabu sika nga hikamwe sengi mile, wamasha katuwele truwe mile ute. Dayeri sepasike situ ute leta responsable. Abone banduwa rebo hawa nubu shabuwa yungumulichi. Mama tuwelebe, amabiyumba vya mapanda hama vyeti.
1: Mukiti raba kongobo.
0: Neru, chikareka. Abandu abo
1: na abakabu ambole nona ninyo mundo mwa sinete wa mahule yo mabe uri omochumba chabene abandu bakane bane mukutimba nako bana mronderi yabo bwerera ba ababara mulusa ye munjenga yam
0: papa abibibi ayo ma difficulty sasa muka bututukika lindo kuba difficulty sasa ama difficulty au omukomersa wayo omukomersa awite vi aye stress akabya stressé omukomersa shawite pedicure mukamulangeraka chirukani wo waza ute ute pedicure mishawute
1: pedicure no prado
0: yeah shawute pedicure echa kwanza na makubura nchebendu vikabu liromo maetse ebendu vikasala bya hika bya mayebwe 4 mois na e commerce yosi ni e 10e oyute mwedeni ya bank ni moya kwa 10 oyute mwedeni imedena patishini uti deni ya mundu.
1: Hapo shingo kubali hiva ni mweminda.
0: Bali mweminda, musha kulu. Nerio, chikare kari umukomersa harine banki. Wamabi isunga, umukomersa kaenda kuumane banki. Kunde e banki ikamu venira anede, ikamu apie. No umukomersa yote wangenda shofranga shomo banki, erusha alia vya umukomersa. Tukaluta watotio yo, sharia batizivu. Olubatizo ye bank, naru watu kerere hayo, naru mochi komersa watotio yo, ama vipati chipaimar, ama vua.
1: Kake haneba na mtu ngiru ayo? Wataluka kushopa?
0: Nama vikubwira, wama vienda shofranga shomo bank, wita madepasi ulu hundo hundo. Si wende tokerere he bank. Si pukwa amu komersa, baka wambu ni mushishe. Ye lugha ya bandu abatreba ngiro mumondi yeyo wakawa bati ayo ni mushisho yo ni mushisho omukomersa mabitsatsange sho franga ruwa minyo mutwe kwa kushare kolande kendeke echo kabisa omukomersa amabya kabya asunga bandu na bagabiri na babiri ruwa buti oyo omuntu share kolande kendeke na kandela biro musho franga shabe ni tu to utar kundi niti e commerce yiwiti ya magardifu ulunda hunda. Hali ya maprisipe awatu kakwa ma. Na makubura niti ebendu, vikabu li rongonzira, ebe vika suresi umukomersa. Vyabi salari ya hika, aba bayere na buba suresi. Amanier, kundibo, na munga natuka nitilalua de la demande de lofre. Aba nduba kabi ya banene, aba kasave chindu, umunyechu, enayiheka. Ina minyanga kande irati. Ana uto kuma demand. Na itai wa mabu sunga chumba baba. Na yuka ande mbacho. Na here muna reviri ya chumba cha fulani. Alimu abendu shita share tabi yove nene. Nganiri ya mucho. Neru omubayari na yori. Kabi handikuro mkomersa. akamwandikira chumba cha chabere panda wa mabel taluka ulwe muchoma munja eskawa chine fresh collaboration et pourtant tuli ba partenaire nire mu baye nire mu locataire na uri mu baye ngakuwa lu franga ne rukumbuka kania na iwa kania na yave ke respect ne imagine omuntu amabe pate baruha eikabwa yete amabe taluka alwe mucho ne ruwa mweyi wo butuka sharonda ho $20 ku shedo kusabari kufi ya kabina distruweze kama
1: tiyo mama
0: ba mabu wambo ni chinge nga tualebe ndubi nerunga homba ese purkwa mkomersa se shaki juru akave yoku homba kundi akwire rehomba rovuba donk omundu wakwire rovuba awwe rehomba yo mkomersa plisi unamupanda plisi una Bill Gates shari yapu akasa ya rehomba nabe ndubiwe vikare viva wabulichiro kwa mami luwaka pursa kao makabati yoo mtesha mavetroa ayo ye commerce neri omukomersa
1: omukomersa wame musavitupa kanareku hayo na normali
0: wa akala ngerati muna wire vante yai nebe eriri uria troasa muna wire nama uria desa seke niri omoperte neri buwa musava wate nga uria mba before akakuburati akakuburati iye muna wire sine siniti ita erwa luwa menya kushita uria me esalia ulaya amabile byati na niberi uria troasa na nama uria troasa vent akavente kano na ngata ya sata erwa libe na katrimuse katrimuse ana mu regle event yakandira yabehwa ina kuri kom ina ende u ayoyo mu commerce me amabe enda odela tukadwa tu hashare mu commerce hali bandi yikandi katingo monje
1: alors ngitse est-ce que l'état de problème ko ba commerce
0: l'état de problème ko ba commerçant aba commerçant banene ba wote problème mu batayi ko karasi acho uni kwa mendeke na umukuri uhuri kiriri uni kwa mendeke aba commerçant banene mu batayi ko karasi nero l'état yaveriasa ikabya nga streama ikita bobuba obobuba nero wamabilangire mitumikire aba commerçant kunde mu batayo ko karasi bakaji ferandure kwa bandi ambo ba secrétaire bakaya ba here sholeta bakaya rabat sini de courage byo ni bindu biwene kunde bakaba mabianga dre abasomia mena basomia ba babare bakasha solo mamubo
1: kote mkare enjo
0: akari amutre batye leteme ibwa etutukane hanyo $300 ebali bwambo bakaba mesa $100
1: Ebe bakabia.
0: Beli omotere mwa habi ni mwa habi.
1: Deje hii wabari tatuwa.
0: Amba deje hii wabari tatuwa ruba kasha chingi nyumba. Nero wa mkomersa kundi asayi releta. Wa mabi lebya plipar ne komportema ya mkomersa. Avo. Wa mabi hiko moduka akaka kulebiri reti. Mbasi aneyo. Nero ina lebya ati. Haiko. Amabi sharebya ati. Atule tunana yeko. Penda watu mwende mwambiri ya kule. Akuye sayi gine. Nero mkima mtune mabi hikani. Donc aba commerçant
1: akwana bakalebera yo mahendo yabo
0: aba commerçant bakalebera bakaira a carto ka himbayi akayibisa basaire leta yokutsitsiba nechikare kanti basaire leta abanene sintaba ntiyabusi abanene mutu tayo kokarasi nirobo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikana hekesho franga shalo et pourtant
1: nirobo ngale mubisa sheyo
0: leta tuli ba partenaire be l'état ni be ribura ba bafanya biashara ni omu commerçant awite memera no mu ministre ribere wetwe no yiri obukosa adabu me omu commerçant gashanga abo hona yo mokashomwa si hali omu commerçant omundu wana utoko RSSF ana utoko identification nationale ana utoko import export ana mulhembo Neruba wambo ama yomokasho akejememwa
1: akejememwa
0: mabelere ama yokukumine na yebamulundo mokasho muwir ni fraction grave omwa ndi mapeyi mais c'est parce que pays yetu ni pays yabandu nabo abandu beleta sibasumire abandu beleta nabo sibasumire
1: nabo
0: batasumire nero achindu cha bandu batasumire tsatsa cyo ulangere imagine vous nero nganga banite aba commerçant ba utera no mu ministre nero uwa mu commerçant wa mabeiro lo franga olu franga lo olu lukoku kamilisa ya wa mabya ne problème uwa na wene yende rukodeje sungana no mu chef de centre ubut chef na mabya ne problème yeno ba na tuhera ma règlement bakaba bati wa mabire bya event ya ushi atashe endo ko busawo handike baruha ko wa mahomba ni gratuit, e barua ni gratuit. Na rusasa tukayifere andure kwa bandu abakare ke batatubwira ebyo shebyo kusudi tutwaero mabutemba ne rikwa nabo ba profiter. Na rwambwa la ta ya bereka da pa berulu aduka teveta. Ibo ambesho ambaba mabe kusungu. Na rwalo ali ombaba abiri teveta shechi ko muduka
1: yi.
0: Abiri yo. Mukabubula aba mbaba ati ambabiri yo moli. Yo wahanu abiri yo moli. Sungana na baja ukana yena.
1: Ebeta sibi anga ombesho mungu.
0: Ebeta sibi anga ombesho.
1: Na mbesha na rikola commerce sana beta.
0: Sio kwa buba.

0: ça ne passe. C'est le manette et il trouve une bonne conception. Et il trouve une rime l'état. Ne l'état, il y a un
1: état.
0: Il y a un état. Il y a un état. Hoko hoko. Na baka ya hamba hosho nyama nerwa ba commerce ba tribe ta baka sabe ko hoko hoko e purta
1: baka na batre nga yeyo mamusha
0: kutsebo kutsebo le ta ikate ga yaba ikate ambaro
1: tukasele ri tukasele
0: omundu bakaba mubura bakasele unaz asikas abaka somotere ye hipeti ama dinosoro washwa no mu mabiro iweba mari kutisha yendo mu biro Uluwa kwa merere dinosaur. Kundia hikatisa yehi. Ya heke heke. Kandika kutisa ya hekandeli ya sushi yendetu wa niloku madinosaur. Chikari kena kwa niti. Uwe mfanya biashara. Uni kwa mendeke. Lekeriji fere anture kwa bandwa bakali shofranga shambori. Abule mezon. Eyo ni kosei grati. Uwa mabile vya unamu ya ruka. Akapitale kauka namu ya ruka. Hilo metre avoka. Oyo ukande buka riha par mwa. Niru akandi yaka husika na miati ya uyosi.
1: Narukumbe nani atunga nane.
0: Achi ukari hawa parimo. Me wa mabe lankira abandua baka kore raba komersa. Baka kola benevole ma. Ese kie benevole. Share. Amunaka kumura tu nga kuwe tikabune ngata ya kulihira maiper. Esi kukawa zuti ya kawa kulihira maiper obu. Niru na mwati ama komersa. Esi kani. Omulinga buchiruniki omundwa taka yakulire ipe yobure anamuhinga anauti abana anamwira ukamuha kumbi uluwanga jo muko
1: wakandaka kwa mazo
0: yokabut iwenga kole haparmwa wote $50 na uwalaba ukashotushi na yakandiko le kazi jusqu'à ce qu'amenyat e kazi anona mabitsa ndiyayo
1: ina mahero
0: lokala
1: Getse commerce ya Hozair denoni Hozair endambia twa mabi yange na ndamo na chinda bandu bari ka 20 mide na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala mino tutuke Kambala kule nge Hozair
0: Hozair
1: ama mere mwa ivaka bakana labane viriato vi 3 oko mutwe na bane munani na marangiti dimi dimi na mia ni shanja vuka Kambala ni abia bendwe bilobire
0: manake Atika kito kwa tute butembo ni ambire e-commerce. Ebindu bilubire butembo yo kutsibu tsibu.
1: Angabinalaba kwa sasi niko akatoluto kwa katibari atrovi ye 1500.
0: Vala. Ebutembo, ribura nekwe nene. Aba komersa, babri fanyi teknik, ebindu bilubire butembo. Achi some kujika sungeche $5. Kandu wateka mchumwe kravati na uwe chirukani wa wambu omu. Patru wa malabu. Ehandi kubitabeti ya. Eti somae kwe Kambala, chitukiro modi dolari. Eti yo tukaa ulaha na mosengi dolari. Nerio abandru, abi Hozaire, vana muende Kambala. Baka justifiye ke baka ende Kambala, omosasi ke baka saa, evendubi yavuwe kashaheraha. Me haa kande habi trovoka, siva angashe ende Kambala. Tusi hali yu wangaye Kambala, inashi evendubi yavu. Na vandungu kuwa na mabu otibaya na mvivu kabati baka ende Kambala, yavidubi ya prestige, Unasi omo commerce muri system ikabwa yitukumbe ebindu bisulumo muduka bikakura bakiria atina na mabingiro mochitwa chikare ko mabirebya e politique commerciale okomulango kumbe kwa ya bikartu bilunda unda ebya bya ho bikavutia kusudi abantu ba na muri ana monichitwa kunde
1: manganaze muri chindu
0: Mulichindu.
1: Kwa tukia biya rata kaa. Kwa tukia
0: biya rata kaa. No. Deka nga luna kuhange example ya mafarmasi manene umakarti. Ebe karto vio ukari vaya vio utinisho dawa. Ebe karto mwere vibate vesatu. Ebe ribata stamole. Ebe nivyo shi.
1: Naka kontuare.
0: Yo farmasi. Na ebe nivyo shi. Vika impresione. Vika juu oko commerce.
1: Oko
0: psikoloji. Eya ba kriya. Unasi umu kriya. Akabi abibia. Abibu ati muno ni mezo nene. Neruna toke reula omote ina nini asiransi. Mesa kawula anabiri minyaku ukatoma. Agabu ati basi nina mpiko kwa mutwe ba. Neruchanganare kaba mamaba kari nirano ina wati. Na inabilu saye Kambala. Ay juanganare kama etiriatu mdusha ngendache Kambala. Na ina watibwa kia kari nirebio mosho bala. Nima vihive.
1: Wala.
0: Nima vihive.
1: Tanya obamandosu batibitre Kambala. Kuna ina wati na ingende soka.
0: Bo, siniria ngura javandu eriende Kambala. Kumbu wa maende Kambala, wa maende Nairobi. Ewa vio wa vere sungo shofranga shone.
1: Nena. Minimu kumbia.
0: Bo, si sinanga hulo minimum eh.
1: Na akala boga kuti nichi nichi.
0: Unasi erisoka.
1: Omdala na chichi na masokera yo naringa desa.
0: Neru
1: enero rwango ko.
0: Neru ne kwame. Wa mabenda no lufranga luke e depasse kandili yalo.
1: Mm.
0: Ukaenda erilohanu mpake Kampala.
1: Mm.
0: Ne depasse.
1: Mm.
0: Neru eriyabye yose juru yau amariske wau.
1: Mm.
0: Uwanganara ngure vendu.
1: Mm.
0: Uwarebe uti akartikle kano. Kundi erira ngura ni tekniki.
1: Mm.
0: Wa mabe menya uti eye fulani amarete vendu. Ama vya amarete vendu anamareta hui artikle. Hia mabia heke hionga na ulaya. Ngalu nimi hiyoshi. Lwa herangur. Sa yu yuli arata shache wote kuhiyo. O yu kita shaheronda.
1: Ina kia kurondia.
0: Wa mavirangura, no monja kandu warangura, no monja, no monja. O yuli ande Kampala. Iyo na nache na ande Kampala. Chikari kina wantino. Eri rangura, tuyeri rangure reno. Tukandi vye tuwe vishika kapitula kave hamba, mkabave hamba, na tutu agenda.
1: Vala.
0: Yeah.
1: Namba bandu sababu ya presidi barangurire bute.
0: Nduka situa enda pari prestige, yeah, kena mie nisha jua Kampala, vala, nisha jua Nairobi, nisha jua Dubai, yeh, tuche, chapati kareka bandu vachinga.
1: Na vala. Eho Zaire leno, huma huma, munduana mwireduka ya bute mbune ndia vye Eho Zaire, aparamana na pakomersaba na nere nwaba liyo mho Zaire, neba nabe watu eno. Eho Zaire ile sho franka nene kule ngeno kunumuka kuti no si si ritimba kutsebu kutse
0: bo ama hakito mutei
1: wala
0: ama hachone
1: chinande chiwena
0: ama hakito mutei na burisha menya chindu chiuma sho franka twana mu yarundira che Zaire ma eshineho bolamba wamabi ya chungula kaduka ke bolamba nyuma hali ukande sungasho wamabi ya chungula sho kaduka ke wetu masereka mamete be ukande sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula mu Zaire muna twalaye isho franga she serere ya dia dimina omomu akamu mananusu muna lusha ye mili wisa. Nabari na hikayo akarier okona yako kama huwa. Nerwe vante ya matuika. Kundi e commerce ni vante. Wamabi shuri ulaya. Eruwa mabe hotala tu. Eruwa mabe homba. Sari nwari ya shofranga shau. Na ukana liba abanduwa kasta kabalu anambu. Maka li shofranga. E vante. Nerwe vante ya beri ya bituika. Na nabari kira. Muli ujisha ngapi ya tuli ujisha 70,000. Na sasa. Na tulikula 70,000. Donk ede pase yaka imwenye area ndata. Ne vande ya mabia
1: hezi. Yeah, yes.
0: Muna homba. Nerio abandu banamu sunga shofranga shu mho Zaire. Na abandu banamu tengiruwayo. Donke mho Zaire si rekondisioneri yeta. Yeah. Nero ebyo si. Verio kwe kwa merere. Na imona vya no hikeno na mabio move. Ndi na mabio move. Nisina tasha kwa merere. Wa mabio ya chungule ho Zaire. Situ watahana. Da yer.
1: Tu wengiro mopresipere.
0: Ayerebe tekerera. Nerita shabi unamuta shari. Kuti achendu chino. Tunganta shaira tutia. Nero saye yu kandita. Me wa mabio luwayu. Utibu ukabi eno. Eruna uri okongwa.
1: Baka na kutu ngerere.
0: Yeah, baka luba kutu.
1: Akunde. Anamu vya valu anani ya yomoho Zaire. Kabi hikeno dono probleme na bafiasi.
0: Vala.
1: Bafiasi kisa
0: mbuhi. Na haveri ya se telefone. Rino lufranga luka endoko telefone. Luka endoko telefone. Deruwe riba. Omundu shule menyao. Kwa nabu tika kama sube wabu. Sika hiki yetu. Luka endoko telefone.
1: Kundele nongo. Ngo kova lu anawamebu tukendi. Tahyo musika ni mufiasi. Ukamu vetekera kumbimura na uho Zaire.
0: Isha muhika.
1: Kakalo hiyo katuru katuru ni deka ni kakeche asho franga zirisete
0: yeah. Eho Zaire nga ngura javandu sirtu omundu wakatsuka tukumbe watsuke Eho Zaire neruwa ikalayo uwa ikalayo walu ikarerayo shuwa ngabu aye truaza ute walibia na u nga wangaira ute
1: wamela ngra
0: kle tu wamabi kukukai ikanamu vaneka kwe komutanga tu ukandita yolo franga. Me esatu anabere lundane no kubeyo erunga suba hano. Esho franga na maya kubara niti omuyi amabi nakatimba muwi milio. Nertuwa mabi ongezia. Na shishi ata ongezeka. Otomatikema tukivya kuwa batindi ulia. De 3, 4, 4, 4. Ini semene ya wishi wata ulia. Hasa laha huwa yengi wa ulia desa. Na magume na vere vya vereru. Wote mbo watono ili susiali. Watatu wale desa yeyo. Naruwa vindubi ya uvya vya magala. Ewe vindubi ya shaseve ya veye. Uchi na utoko veni.
1: Wala.
0: Naruwa chikele ketu wa homba. Kunditubo si tuwa vere lunda na kuno.
1: Question ya mwisho bo ngana suya kuyongo ko ngana ni suya kuyomo in minute eno kari akandu muri ba kebe ndulwa linga mer de ville muri akende bya kaksio kale betana ka politique ambwa be fake banimi moko mwachi oyi ebute mbo sianga nda kachindu hatia fake ku
0: bo wasinja eyo niri buri ri wene
1: anda mbia pwa maho malezima
0: enda mbia maho lakini efeke ni kitongore cha bafanya biashara na na makubura ni abafanya biashara ba ute influence uko politique bakaenda omomemera eyo mu ministre seke si angaba ni ke decision nabo batutamenya kuyo omomere de ville charte ya ba commerce kunda kasha ongoza ba commerce charte ba vie ibanga na menya oyu wa masha ba ongoza ngamende ba babile vie charte dinye ba ute balana acho ni chembe chere normal si bangabu ambaba kibya manipule ni bafanya biashara ni ba ministre nabo bakaye ndo monumera nomu mer de ville
1: voilà jerome ngitse twangaire mbino sahibi remote wangasengire mwatsa onda kenda ke naho radio se andetereta ba usu andetereta everobe chinabene no mubutuku acho tukeshere bende beri kubulya tukesha kubule ko bisamali ro bunyinga ni awa shinja dm kwa sondola omontsera eshabiuma irika kure chilumbiro ba uliki batu panza tukesha sungana chinde chiro nambore ri kunyobushi
2: Gokubakana kwempwe chindi echo cha alava omukwanza ni Arsene Kapisa ni aneko bukumoli tomashalana a chilumbiro eritulabira eshongulu shetu omuchikuye tuyeyo
1: Bino mukende kwa mabe ko buli oko sasa ba na chitswe na ho chire oko lwali chika tulongo ko hamapela ba yenga nguma bakiri babiri timbatimbo mu quartier ke boyken hanu turi mu commune Rwenzori mu muye owebeni abantu bakine omubu ba akundwe kine mbacho moto mochikana yikurireno ichikatulongo ko hamabe bya omutunja bando ngana langire kirabuka buye byari gologolo obule mundu ine yakuta Esther Chikuhi
3: Twabitu ni muyarondo kumia tigo muluandi olu, motu asungene na basa ivanji, umuhitachi ye kasabinyole ebadone beler, panu baba sai haba kasubu mumuimu mututu, numuriolo kandi patasha teveta. Nomobu babu chinebo nji, emibirimi umami umayabiri tuka, nibiana herasi, hine musomo moretonji. Lakini obubani bunji eno, erikuwa manana aniseti kaini, muma obani mater abo kosektere munza mbaye, abikalanisi baliba tulera, eriluiro kwitalerwa.
4: Kisha shambulio hapa kwetu Mzambai
3: ilima cheritalerwa ewe to Mzambai eno abantu bachina kwirobova ndabo shibabire tebeta nabake bachereyo bakalangekerero mutunje lakini umuolo ibasuba umumiyere mu buholo tukasaba kuba kulubereta batu atikaye baletwa buholo na bantu basube umumuyi Mzambai eno omasoko abantu bakalangekerera bake abakabulana bakaulaya omutunje lakini muolo kusisi wangasunga umumuyi umuolo habalo na wakika la okomerero na bande balabala baba karundia enziu na hovwa uchelevu nene kalingikana ya abasunduli vamaya na mahawe ni buholo wangarata sasa
4: serikali nafanya juu chini kuleta amani wanaweza rudia
3: tuwengo ko abala siyawe ADF mubatali rekula bakundu ehitata ikawanika umuparuki ya iyo mubu iliregista vebe ni paida ingadi emunza mbaye nikididiwe eno abandu abahola bama tanzo mweri kumine ndatu eririnde ngadi omume boikene abasatu munza mbaye nabatanu kididiwe nuko abakongereka abanja babere hekwa erilwebeni ngahula wamo Esther wirawali ya ula
1: nondo mwati wakaka ni wako ya santri de sante e kabasha ilumumuyi owe kabasha kasevere mugrupe ma eye vulechi tulio mocha Rwenzori ebeni moya hikirwemo abantu batsendatsandia kilamiro kino muganga mukuru olupitali luna kambale chikuranga Gilbert ine katulongo ko beno bya bya omulu o banganga mu balushirimo mukoni mu maba mutu aloko kilamiro chenga mu eticha kundi nabri chikwatikweko ukubukoni obwe Ebola abantu mubashire balu bashatsandia tsandia olupitali luno baka usanga kwa mabwe habiri bya bendo benji bakatsandatsanda ngemeseke kalabaya amagetse naberenga byo bomabo mabyabire tulangika kambale ise somo Erasme maniwese civile inakaswera amateko nakabura bakulubaleta barundaye abakola echitsibu ochino na kubisa malire akauruguru mochiro echa muriolo bakongomo bakeshiria ndeke mwali amo batita chinda charache belechesa hau mane chipya eche Portugal naho yangabya momaluhandu mu butawlecho chingo demokratike yangabire ba M23
5: aba kongomo bendiro kushimba mokeji silensi wakurilwe goma
6: nibu tukubwa berla bakusho sahini eshichiro abanyaguma sibali bayatu abanyaguma bali mulukanda na bane musata emelenge yabandu eshutukutuku ku mane mitoka yabarashi eshongo ngasho sikali tulukanda nomo buli chaso oko vikalani aka ururuwa oko gol engu mokoshombandi shusi empereshe Portugal si mwato wa satramu aliwe akale terakagala kavikalani ya Congo aka ururu kaverika kayatsuka abandomu bahunerere omuyimwa susumene abandu banche empereshe bisasamira kumane bini mbavyavo emiti maika puka puka walangira visiba aka ururuwa be Congo baka yesoko murundiono mubahunerere kundu e Portugal ya vere ya ala vyanguma mubavere bulie munene aliwe ngoma siiba litua mahauluba baka kanjubu umani chipiache Congo aba njimba uri biambalu bichipia che Congo neri ambalavyo akatambiko usemeka wereka hika momu ulu yowani wisa atuiraya ka ulu ulu komo gol avere balingirirania omuyi ushima suka sukene oluka ndalo buseme isho filimbi chamo wike ineria aka ulu ulu kabereka yahwa okogulu ngumo kushumpandi shusi esho ngudashama sulamu avandu echa tsemesa ya kalinju hiri langira kuka ulu ulu muka sanga sanganiri avandu veruwa marie wavo nangoko wanimu utabali ogwe AFC Mventura chikumula chavandu banchi muba lavalaviri vana utu kwa isembo ye Congo baka timba timbe majengo erla umusha dobo sko nisha ikumungangi na moteri tuare nyiragongo ibanemu mpolu mpolu we Congo ibinyobo byabakimba bikakangana yo buma bwabo nangoko emyatsi ikindi shuwana bakatererana ku mushunguda busano butseme iko tumye kintu kiuma omuyololo elio amasata wakawulurwa yo matukire erede tabakala nibe ngoma bibera wa mari obakalabera nirikangana yo buma bwabo enyuma she chipye che Congo no bunene bwo chuo chabo nirikakuleswa ko ko kinimba icho moto butambone beni
1: echiyo chikindi shaloba likibatu bantu asa 7 na chitswe ngendebene na haumane nyuwa shinjarsen kabiso kasondola monsera eshebuma nirikakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Polere kunyobushi.
2: Wasinja Chilumbiro, wasinja Kapisa, unoko ukumoli, ngoko tukakwamana, hatia ukatulabiria, shu publiste, shuku uwe tro yeyo.
7: Doré Mila.
8: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos. C'est la saison 3.
9: Hasta la pista.
8: Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
10: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe kip gani? M-Pesa kote.
11: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
12: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
11: Leno esiri nengoma.
13: Mezo Plascone.
14: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
15: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike, awa kabu ebirobia kwa shombao ebiuma na manyumba
16: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
17: esiri facere okutwetu katu mikokosho garaje shame talk puna

0: Chiwite mu manya mu nkikundu kikacha chai usoma mahoreka mu matu na bandu abanabire byanga bakulu kucha bashakulu no bakashishira ako ni kanyama chikwe ndabaneka neri ko kine mu ndabaneka ikinywa ndabaneka ni kinywe chuwen neri aba abe nabo bakaba holekerera bakalu baholekerera kundu bakabya ni gute yakundu konde endabaneka tomate kwa tuti tukandikanyiriri yacho Kwa kwa wala mufuka dilele.
1: Kamenya.
0: Kamenya. Kwa hindi uti, enda baneka, chikabia nga chirimu. Ni chirimu.
2: Kutie chitala njiru.
0: Echitala njiru.
2: Echitashibu.
1: Echitatulu wako.
0: Echitatulu wako. Echitalu mwako.
1: Echitalangereka.
0: Echitalangereka. Niru ni chirimu. Niru chirimu echi. Kachikana shayaba nikibwa. Chikana kumakuma uwa. Nebicha sose kanibwa nga.
1: Chavya.
0: Chavya.
2: Kwanza ni chinyo.
0: Ni chinyo.
1: Chavya chinyo.
0: Ni chinyo.
1: Mucha.
0: Kwa chisose kano. Oho bandu vale. Mukabi munashi. Eshon endaba nika yaho nga yeyaye. Omobu jira wetu. Endaba nika. Ni mundu. Neryo. Sebaba ndubu ushi. Kundira kuti abandu bakambo babu shihawo mere kuti abandu bamala neri mukabaneka abo bolome nabo bukali neri go mubuyira enda baneka yo bolome
2: sangwa nekatoro
0: es sibe sonatra utere puma obokoyo Kuti ni rufama.
1: Kondi wabakabe kenda
0: baneka. Wakaba nika. Iborirega. Chochegona. Echibikiri enda baneka.
1: O tia. Amea wa siji.
0: Neri kabika utikaho lukirokochi huu. Omobu yira. Neri. Enda baneka. Yika hulukira mukoyo. Yikalua mukoyo. Neri yika. Okochi huu.
2: Ambushi ama eva neka.
0: Ama eva neka.
1: Neri ba seka.
0: Eva seka. Neri nyabatekerere. Enda baneka yyo. Akunjayo. Ini nyonyo nyesha. Ini mungesha. Ini mungesha. Ini mungesha. Every monga vya nebi. Nirenda baneke yo. Ika yo tukeriko le mibiri. Bwana wandu. Iba shishira. Iba watano tuka himbe chaganda. Echo koyo. Abisha zira ningekanyo kwa dichanga himbo. Enda baneke. Ikasa ama ningekanyo ni anyo. Endi tuka himbo nobo hema. Tuka ndia tuka ramiri hanji katonda. Endi tuka kumakumechi handa. Chika omo chaganda. Tuka yebo hema. Tuka ya. Tukaya herera. Enda abaneka ikane wuti. Abandu bamabyanga bamawera indi ekisara kyelabimo kumocheho nenda abaneka. Enda abaneka ne bwaiti hanene yutwalua ye wahanji kandi tulienu tulibayindi nerwenda abaneka ikaya holuk yikahuluka yabendu bishikire kundu ikahuluka abendu ebiriswecha kandi bika ni biritsemesha bikasweka kandi binemutsemesha ayo yenda baneka omubuyira bwetu tutino hali abantu ngokoba kangerera ikinywa ndabaneka omome bereja
1: washinje
2: nate kabereja mu kimukito shekani yako at eche bana mu uma uma be
1: kuna mululiye mulero bata tulawa kunda
2: nibanga ba
0: eche bana mu uma
1: tomatira kwatsa
0: be Eche banamo umanima behi, ama bana, chama baneka, neru chika, chama abia, neru, chama ya.
2: Kumbi chabanaba,
0: chama chabe baneka, neru, chikande, chine musondibua, chika sondiba uwa. Neru, oyuka tuke, ere banacho, akabia bukutu. Owa kabere, inebia bukutu. Bakabia ngaba sato, ngaba navalebe, Nekumu babisulacho. Omo umamabe amabi ya huluchacho. Kondi. Ne ndabaneke. Amabi huluchacho ni chirimu. Echanganera chete. Echanganavo lerana. Nekumia miye mubehi.
1: Eche banamu uoma.
0: Ni mabehi.
2: Uomabehi.
0: Uomabehi. Neri. Aba bere. Baka babe. Babe merana. Neri kwa nacho cha. Icha bya kwenene changanasha najisichisha bulerana najo ojo muuma chikabulerana kundi ni kirimu
2: oyo ari ateba
0: mubeshi
1: seba namu guma
0: ni mabi
1: aho bamuwe ono matuma amakania tatu ee mwemare tsomwatsa omuuma ningwere
2: ningoro
1: ningoro Nere engweri yi si yanga sunga chibana muguma engweri ariko bikaba biya bavere mu basunga ake chibakwambo
2: ari kuye byanda bane
1: ndabane
0: ibitambeba
1: ibitambeba kobe ne muguma ngalatse yali ari byo bari bavere bo bitambe
2: kunde unde katenga no unde ni alamba hari arete ne ritinja
0: nerio Neka henga kato eraho wakaba kayibuli ambo ehe baba kangirire amenge manga amulusa yawo hayikwe tino mukimo mayibuli andeke motre bakangirire mwalwa haye mulusa menge wo haye tebana mu woma nimabiyi neryo abakangiriria bakabya eba nimo tiro chebiyiro Chama biyero
1: ini yomoedini uche
0: hanya bande mbaso mobile mber nga isebandu yomakasomeka olumu pedagogy general amashoba dekato mekera amasomeka olumu anglic liter african
1: kacho
0: niwa amaso mobile mber ama amashaye omabiro byendat akasoma mwe ekingereza Na mebere eya bayira
1: washinje
2: bana mukwarandi
0: abo mu Afrika bana Afrika eya Afrika anglic litir african
1: washinje
0: nerio bakabuga ebyo babwerawo ebere kwene
1: arwashinje
0: nabitunga ari nga masomo criminology
1: ya yo ayo kitunga asomire ka olawa
0: mu history
1: mu philology
0: criminel.
1: Bonjour. Mais moi c'est philologie. Oui, il est mis moi maintenant dans la semaine. Mais moi anthropologue. Washinja tukakania.
0: Ah, mon baba galle de bakandu banza. Ape bakandu banza bakana wa masakale. Puis nous na
1: bakinel. Je vais asoma médecine clinique, culturelle et anthropologique, mais théologie pire.
0: Neurologie.
1: Medicine.
2: Inye muso mire kabu yashikalwa ha.
1: Eh, tetitabaneka. Tetitabaneka.
2: Kabu yashikalwa
1: holo. Wamo wapo
2: boku muso ni.
1: Nere kanasi akobe
2: yirabe. Mare
1: ya mu. Bare ka kokura ko kakali ko kasikali lwa. Nje muna ilwa na twa no atakula. Ye padre chimende ama tosomisi nakala bawo yatu. Nana ne pikipiki ne. Twamwa lwayo twamuse sesomi swiwa na matere alwe swisa twama yerwese erwese erilweka yitunde mahire kilometri 15 erenda na resubula twama shelwa twama shimye ndabaneka twama shaba kwa ndalala twama ikalukanga twama lukanga twama tashe yasomera eishiro omwate ne diziro na permawas twama lwaho twama sha yasomi kwa munewire tukasomeka lowe muiraloji ibayeno yetu ni musomeshe mwira ngo kongaye wasa ngo kaka niyo la iraloji face a la teknolojia munewire abaso kulwa na shi teknolojia iba bakana wa twama chireka kaumbia matu naiwe chuka mutu chala utisichire maneka enda maneka kaumbia matu wangana sungiritu mahali yari ya maneka lekana ya teknolojia mune ure awaso kulubanashi teknolojia iwa wakana wamu tuama chireka kaumbia matu naiwe chuka mutu chala utisichire maneka enda maneka kaumbia matu wangana sungiritu mahali yari ya maneka lekana ya teknolojia mune ure awaso kulubanashi teknolojia iwa wakana wamu Tuama chireka kaumbia matu. Naiwe chuka mutu chala. Utisichire maneka. Enda maneka. Kaumbia matu. Wangana sungiritu. Mahali yari ya maneka. Lekana teknolojia. Mune ure. Awaso kulubanashi teknolojia. Iwa wakana wamu. Tuama chireka kaumbia matu. Naiwe chuka mutu chala. Utisichire maneka. Enda maneka. Kaumbia matu. Wangana sungiritu. Mahali yari ya maneka. Lekana teknolojia. Mune ure. Awaso kulubanashi teknolojia. Iwa wakana wamu. Tuama chireka kaumbia matu. Naiwe chuka mutichala, utisichere wameka. Enda wameka. Kaumbia mwetu, wangana sungiritu, maholi yari ya wameka, leka na teknolojia. Unaiwe

0: Echungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
1: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Mwase umaka moyo tulebute mpui kampari kanuka katambike rikumiesi kalaba omoti huo.
3: Indabia shongolo yen, sikala bibawa
4: na dani mweusi.
2: Etu kandikola na die mersika eni hao umana Rodrigo Luvalendo konsera eshe vyuma na univovu rango koko ngendoe rimpere sektere chikatulike na makiki mparukia ei Matias Mulumba ei na mangina mweka pakera ama chingu wache hamaka umuchiru chine chino omulu yanari uma ma kuminda tuna baveri mbaka hewawa sakramende wache hamaka oole tumeonu na tasikofu mkindi muomosho nkulu hino na unasikofu alwe inane chondo o ama na veri makumi avere ne renda mbaka hivaochi hamaka kuparukia ina chondo. Na vikalani vanchi iba chini umumishitu aba veri hekua na wale ba defe mungabro ina ituri. Aba na abo mubia suwe bafakoa aba nyukula umubia la ABNZU umuturu chipili chanale bakubo nkukunene. Emiasi ya vere ndio no chitia chitia bakubo nkukunene abandu wana mtasekerayo na abaka heka abandu nao wana mtaseka mkendu wako umosho nkulu hino. Na abandu wa veriba wetu siyane na bandiba mahutala vino vyo vya sera umuchiru cha muriolo umulu abanduwe seire shombondu mba hikiro ya sabi birumba umurongo wali haku hine ngoma umutiri tuwane na rusuru abanduwa weba ne mwile vya amesa awe leopari ni portigali bama sira abanduwe shombondu wakawa tulangu masasi mukendio mwosho nkulu hino echechi kumumu na mtendike.

0: Musimba pumziko nestiti parapanda omochiro echeine chino mubakase musibaho mwari mumuma wari songomoto okulabara ubuna ni buno obomezo hauju haoma ni TID ne kupeko defi mwaka bwo mu binya bino
1: moto hauju nga busonga nga byayebo kesho franga shokune oko TID nero be TID bamanyi bo kesho franga esho franga bamanyi kumokomezo hauju nero na be hauju bamamba obuto
2: motorone mwendo kwa bitsi
1: akini ati cha kutsebo kumahitaji wai no mocha handa chai abali mubase base bashinda mamoto kunde emezo ya ujue yeno ya bretu abuka
0: na utu mse nkori na ele pisangivya kasereka nzori hivye kuhimba kadawa imwa kamisaji kunene pavadina rengera ele ya bandubu usiwa mamoto kuya obwera buhwe okobandu butira bali mabasa naho nabandi bandu bosi abangana hika muuno ni wetia idine kopeko defi bisangibe kasarika nzuri bikabwo nkoko ne bikabwo ni mwati cha bandu bosi erusungu motowe haujue vye kuhimba kadawa iyono
3: manake si operesyo ya kwanza bali mu banne ni baba bisunga ma moto haujue erikwa mana na no burafiki wetu itwe mezo haujue na TID, microfinance, na bandu ebe ko defi. Nero eri kwa manobusiano obotu na ute na bandu abo abandu bosi wangana sunga moto ha ushu. Kondisi wangana bya tuna konde. Omabe na konde ko TID, omabe na konde ko ko defi. Aho wangana sunga moto ha ushu luba luba.
0: O motiri tore na lubero yotwa maya omugrupuma na manzia abandu babyasa bakanywa ehetse no omugrupuma yemwenye mushifire baswa omutiri tore na lubero ayi bakabwo nkukunene abandu ibani muhiria ebiri mwabiko bo marema eineria ukomana nku abibi baberekanyiro byasanga nibi umuri chetu James Lusenge imoka kamera buri omwasinga onono
4: Abahungura bano bakaba na katambi keringira maremao bakalani nere ungure bishibiremo esho nyamasho butunge omobiro ebetulemo nibusana abando banje abo mubiharo byo mwenye ne manzia baba berite bita bakaso omuchuko wa ADF omomulu baba kitabando okobiro bya byalabire busana necho yebulizu makelele yuki manira echanda cha bakalani omobiharo byitendi akarebe komulagi gokwa bosha bakao la kakao bangabya basheria
5: Awa kaula omubenze akakauka ni mulomo mae kasanako atelo nihe mwa shepere na ulako esa ye yuka leka yuka favorizia vivi oro mibi akabula haka ndisanza omumeya meme ni wanga anabunga kabula anga kesanza wate kudisha uti chiti bo abanduba na yo siba leba siba telema vanene kandena wabakali mba ya pasikia abanduba na mwore nga vuba tuwa wasubo lewa homovandu kusangwa Oyolu miru ene nzo kaka sano mwenyeore. Awa keba ni muprofite ati onoshalisha ngero mwere mare eno. Nero keji wa mwere ne mabu uu. Mwere ni matimo vane mwende li riba abu. Meme na mehoku vane mwivayo. Nero biwa vare kanya sana. Meme nogo shombe ne vile vile. Mwushe wa rewa kasiru mangureji pa mwayo na abu. Kumbe na ulembe ne hanene mutemwe. Edo kimi ya kaba na kako mutemwe. Eile iko kumuveterinere muliko kundrechi.
4: Tukabi bukango ko omobiro bya bya labire abanalu mubabere nerengere miyi minji eirenda mbenda bishe itendi erumba mako emasinji eyi amalima woshimwa bere ndishi ya langambo arara abando ebabere tebeta erilo njapane mangolio ngali James Lusenge
0: kwa sinja mudi tu James Lusenge irulo mutiri tuari na lubero emanguru sipa na mungo bachonga ndaka nko erinyuma shevero velebe ukusikumuchuri chipiri Abalona abayinyukula baake lushomo vya labi ya bade badefe. O mobi ya swanga bini bafakoa. O haku hine nyanya. O mochuri chipiri cha nalaba. Iba pokerwa na vihandabe kuwavu. Na bakulu abakari baya ikutime. O mobi ya swanga bini bi. Ebe pandanka. O mobi ya swanga bini bi. Bakalua o mobi ya la vienziu. E adefe omulu baburirani wawa. Nabarenga bana banu ibakubwa ngukunene emyasi minji myendire chita chitya imba pokero byasanga bine bi bakubwa ngukunene emyasi yaberkalakala usano muchiro che poso mba kire abantu banji omumurongo we molokai obyasanga bine bi bakubwa ngukunene barerenga bana banu abantu banji bachine omumishitu abananga bana banu abana ban abalwa omumishitu bakenyukula omubyala babale bakabongukunene mbatukire irwa okai obyasanga bine bi bakabongukunene